0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Axley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Axley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio. The Multicultural Spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.